4 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Narito na naman ako, syempre, mambubulabog sa inyong umaga, mga kapatid. Hoy! Diba parang ang bagal ng takbo ng panahon pagkasama ko talaga. Pag magkakasama tayo, ganon! Parang ang bilis nga ni, diba? Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-almusal pa lamang po dyan, sa mga kagigising pa lamang, o sa mga nagmamaneho na sa mga sandaling ito at naka-tune in na sa ating programa. Good morning po sa inyo lahat! Today is Tuesday, mga kapatid. September 22 is our date today. Ay! Ang bilis ng panahon nga ni. Parang kailan lang na-defrost si si Jose Marijan at saka si Mariah Carey. Ngayon, patapos na naman ang Setyembre. Sabi ko sa inyo, kumapit kayo. Kasi isang kembot lang yan at isang kindat. Ayan na, babay na sa September. September! Uy mga kapatid, patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo para sa mga di nakakaalam dyan. Diba grabe, nagtataasan na ng tuluyan. Parang wala nang humpay ito. Parang wag na lang magsasakyan nga ni. Parang dapat maglakad-lakad na lang. feeling ko initiative ng government para ibalik yung pag-eehersisyo sa mga sa mga Pilipino, di ba? Lalo tumataas ang kaso ng obesity. Itaas nga natin yung presyo ng petrolyo na maglakad naman itong mga Pilipino at namamayat naman, di ba? Anyway, good morning, po sa lahat mga parents, top CNs na nakikinig po sa atin ngayon sa mga sandaling ito, sa mga classmates po natin dyan. To our President and CEO, Doc Michael Kilang. To Ma'am Joe and Doc Reynald, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng faculty and staff ng TAP system, pati na rin po sa mga campus administrators, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga early birds po na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito, ay! Why so aga? Parang ayaw ko naman ng maaga. Napakaaga nyo ha, sa mga maaga pong nakikinig sa atin. Sa mga late, napaka-late mo. Ha? Bakit late ikaw? Anyway,

810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page, that's DJ Max. And for those of you guys wondering kung anong itsura na naka-airing ay na ito, diba, mali ko ba kung naku-curious kayo? Hindi po ito Alicia Campus, Santiago Campus po ito. Mula kay Caramelia. Wow, ay Caramel. Caramel yarn? Napaka-sweet mo naman pala kapatid. Sa mga naku-curious ko anong itsura ko, live po ako ngayon sa aking TikTok account. Eh basta pag may dumaan sa FYP ninyong DJ na naka-live tapos ang background ay yellow, ako na yun. Diba? Wala na iba, wag ka na maghanap ng iba dyan. Maliban na lang kung nakasubscribe ka kaya, no, kay Papa Dudut. Diba? Diba? Lagi na ano, naka-live din yung Barangay LS. Hey! Anyway, parang dito si Gian Precious Dominia, tinahanap niya ang kanyang script. Wala naman ng 10 a.m. script dito, kapatid. Ikaw na ba susunod? Parang nakuha mo na yung script mo. Kuya, yes.

Ito mga batang ere, ano? Di makapaghintay yun. Pwedeng maya-maya naman daw, ah. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakikinig po na po sa atin sa kanilang mga tahanan, sasakyan, at sa kung saan-saan pa man yan, na mga tambayan ninyo, tayo po'y tatawid hanggang alas 12 ng tanghali. Sana walang iwanan! Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Muling apat na oras ang inyong mga mamunting buhay ang ating gugugulin at wawasakin. Grabe naman yung wawasakin na, no? Parang lagi na lang sumasakit yung lalamunan ko kapag gento kataas yung energy ng boses. Baba natin ng konti. Anyway, mga kapatid, tayo magkakasama-sama mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Ay, ganun ka ba, ba? Big shoutout to Sir Bernard ng agang nag-message. Sabi rito, hello DJ Max, baka sabihin mo nang iiwan kami ha dito sa Tumawini. Always listening sa Taps kahit walang shoutout from Tumawini, Bernard. Wow! Sir Bernard, hindi ko kasi alam. Mali mo, bumati ako sabay, parang wala naman palang nakikinig. Hindi para akong sumuntok sa hangin mo. Ipatama mo iyong presensya sa ating text line. Anong FM po yan? Ah, hindi po, AM po. AMVM. No, ano po, 107.1 and 107.9 Taps Radio. Yes po, ano po to, Taps Radio. Eto pa, pa-shoutout sa mahal na mahal kong girl ng buhay ko, Shella May Sagayaga, Amir Ryan, and the boss Yoyong, also to Villa Flores, Acoba family from Tumawini, Isabella. It's me, Bernard. Cute. What? Parang ano naman, ha? Parang sariling buhat ba yan? Apakagwapo naman from Beverly. Huwag na natin masyadong pinagkakalit yung mga bagay na alam naman natin, ano, walang katuturan. Bata ba yun? Yes po, bata. Kasi nasa loob po tayo ng campus. Ito po yung ano, Taps Radio, isang school radio din. Ano? So may mga estudyante tayo sa labas, ganyan. So kung may naririnig kang umiiyak, eh ano po yun? Cry of joy. Cry of joy yarn. Anyway, para po sa mga nagtatanong kung ano ang ating question of the day. Ito na nga, nagmamadali naman kasi yung iba na nagtatanong kung itong question of the day. Ito na nga. How do you take care of your mental health, mga kapatid? Again, how do you take care of your mental health? Yan po ang ating katanungan, mga kapatid. Lalo't ano, no, marami tayong mga classmates, mga tapsiyan na tila bagay, alam mo na, naguglumihanan sa buhay, ganyan. Okay, kung nakikinig ka sa atin ngayon, always remember na nandito lang din naman ang Taps family na tawag dito, nakikinig sa kwento mo. Kung may problema ka, di padala mo sa ating text line na may kausap ka naman, di ba? Tandaan mo na kung ano man na naiisip mo ngayon, huwag mong gawin, di ba? That might be a permanent solution for a temporary problem. Diba? Sabi nga ni Robin Williams, how do I take care of my mental health? Tapatan ang ugali ng mga bullies sa workplace from Raven Reyes. Ay, palaban. Tinapatan naman pala.

Kaya muna lang, sure hug off muna lang yung mga ganyang bagay. Kaya nga, di ba may mga kaya nga daw sila tinawag na mga backstabber kasi naturi nga silang nasa likuran natin. Kasi nauuna tayo eh. We're ahead of them, kaya nga mga backstabber yung mga yan. Kaya naman sila nanghihila pababa eh kasi mga ano sila, mga nasa laylayan. Nasa laylayan yan! Mga slab soil yung mga yan, no? Kaya daw sila nasa baba kasi nauuna tayo at naangatan na natin sila. Eh, kaya magpasalamat ka kapatid, nakaangat-angat ka na sa buhay. Ingat-angat, di ba? Ako kakain ng ice cream from Christian Moneda. Ay, ganun. So, ano may pangbili? Kasi ako eh kapag ano, na-stress ganyan, ano lang. Tamang basa-basa lang ng libro, ganun. Pagod din minsan maging bigger person, minsan okay din pumitik, sabi. Photographer naman pala ito, pumipitik-pitik naman pala siya. Ami, may totoo, Ano yung pinipitik-pitik mo na yan, ha? Ay, sino pala? Sino yung pinipitik-pitik mo na yan? Last night, magkakasama nga kami nila DJ Echo. Wala na, pag-usap-usapan lang namin na ano, kung kamusta ang mga buhay-buhay, ganyan, how's our mental health. Oh, may mga ganun, counselor naman pala siya, no? Si DJ Echo. Are you okay pa ba, Max? Ganyan. Am I okay? Yata! Again, ang ating text line 0935-810-8217. Ang ating question of the day, mga kapatid, how do you take care of your mental health? Kung nakikinig ka sa atin ngayon, sa akin ngayon, at may pinagdadaanan ka, kapatid, always remember na may mga kaagapay ka sa buhay. Kung sa tingin mo, nag-iisa ka na lang, meron at meron pa rin taong nagmamahal sa'yo. May mga tunay na taong nandyan para sa'yo. Hindi mo lang kasi nakikita kasi masyado mong fino-focus yung view mo dun sa problema mo. Cut off all of them. Always protect your mental health and choose your peace from Lilia. Tama! If in any way means necessary na i-cut off mo yung mga taong sumisira ng peace of mind mo or gumagampala sa yung mental health, cut them off, di ba? Wag literal, yung ano lang, metaphorical, cut them off sa buhay mo. Napansinin, ganyan. Block mo sa Facebook, di ba? Para di ba na nakikita yung mga peste, di ba? Aking FB page, mga kapatid, DJ Max. Live rin po ako ngayon sa aking TikTok. Paki-follow na rin po ako doon. Para ano, more chances of winning. More chances of winning, yan! Naging pakontes naman pala ang aking TikTok account. Anyway, mga kapatid, 4 oras po tayo magkakasama-sama. Mahaba-haba yan. Sana'y huwag niyo akong pagsawa. Hindi tulad ng iba dyan na parang si DJ Max na naman. Wala na nga aning choice. Diba? Ako talaga to eh, diba? Dito ako nakasilat, ikaw naman. Tampalin kita patiwarit eh. Hi po sa ating 30 million viewers sa TikTok. Ay ngayon, 29 million viewers. For the meantime, let's get back to the music. So, medyo nostalgia para sa ano, mga nostalgic song itong i-play natin. Para sa mga ano lang naman, yung mga kasabayan kung ito yung naabutang mga hype music noon. I've got your song from Black Eyed Peas with a song called The Time. Back to back with Teo Cruz Dynamite. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

At ako nga ba'y nagbabalik sa inyong palatuntunan, mga kapatid. 8:22 is our time, mga kapatid. Sa mga patuloy na nakatunin sa atin ngayon sa mga sandaling ito, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Pati na rin po sa mga kakatunin pa lamang sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nag-iinat-inat pa lang dyan, ay! Sana all! Ang sarap naman ng tulog niya, napakahimbing naman. Parang hirap namang gisingin, dahil pa ang mantikang tulog. Anyway, good morning, good morning, good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa mga pali-palengke. Sa mga public market po dyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga patuloy na, alam mo yun, nasisiyahan sa atin sa mga sandaling ito. Nasisiyahan ka naman pala. Ang ating katanungan, mga kapatid, how do you take care of your mental health? Kasi yung iba, diba, iba-iba yung mga coping mechanism, eka nga nila. Meron yung iba na throttle therapy, yung mga nagda-drive dyan, ganyan. Meron naman yung iba na nagbabasa. Meron naman yung iba na, ang tawag dito, na, alam mo yun, wag na. Ayun, kumakain ng pagkain, diba? Yung iba, retail therapy, napakasosyal ng retail therapy na yun. Yung namimili ka ng, ng mga gamit. O kung ano man yung mabili mo, di ba? Kapag nai-stress ka, kung ano na yung pinagbibili mo, sana maraming pera. Eh kasi angkop yung yung retail therapy sa akin. So we're not just pertaining yung mga depressed, ganyan. Mental health, basta kung sa tingin mo may ino-overthink ka mga bagay, ganyan. How do you take care of your mental health, mga kapatid? A message from Eric John, mabuti. Napaka good boy nito. Mabuti eh, di ba? Sabi niya rito, neutral emotion lang DJ. Huwag magpapadaig sa emotion. Walk and jog minsan. Tapos pumupunta sa places na unexpected. Usually nature trip ang ginagawa ko. And I have accepted reality. And always learn to say no, DJ. Ay, say natin, ang dami niya naging coping mechanism. Neutral emotion. Ay paano, parang ang hirap kasi niyan para sa iba. Karamihan kasi sa atin naging naturally na reactive sa mga bagay. You know what's reactive? Yung konting lang magpantig na agad yung tenga mo, ganyan. Diba? Yung ang bilis uminit ng ulo mo, ganyan. Na tayo, nababothered tayo kaagad sa mga, alam mo yun, mga bagay-bagay sa mundo. Huwag magpapadaig sa emotion, walk and jog minsan. Yung iba ganun kapag nai-stress or alam mo yun, may sama ng loob. Parang ito si Kian Hernandez. ang ginagawa, nagja-jogging, di ba? Naglalakad lang ay, nagmumuni-muni. Alone time, kumbaga. Yung iba kasi parang tamad na tamad sa buhay mag-jogging. Nagmumukmuk na lang, huwag ganun kapatid. Yung iba kapag naapektuhan ng ganyan or alam mo yun, may iniisip malala. Yan? Usually yung karamihan, nagmumukmuk na lang. Napapabayaan ng kalusugan, ganyan. Yung iba nangangayay at yung iba stress eating, yung tinatawag nga nila, di ba? Maganda yung advice ni Eric dyan, mabuti na walk and jog minsan. Para at least na-exercise ka. Avoid toxic environment and me time na lang, sabi ni Nika Mox. Kaya may pronounce ang pangalan mo, kapatid. Avoid toxic environment. But ang tawag dito? Face the reality rin na meron at merong mga tao talaga kahit saan ka magpunta na makakasira ng mental health mo. Nasa sa'yo din kasi yan kung paano ka magpapa-apekto. Sa totoo lang, di ba? Avoid toxic environment. Pero meron yung iba kasi na natoxican lang, umalis na kagad. Learn to cope with them rin. Adjust or kaya naman shrug them off. Shrug them off. Mahirap kasi sa atin, madali tayong mabother sa totoo lang. Pumupunta sa mga places na unexpected, usually nature trip, sabi pa yun. Ang mahal kasi nung ganyang maintenance, no? Pero if you value your mental health, why not, di ba? Unexpected places, di ba? Iligaw mo yung sarili mo, ganyan, punta kang Taiwan, tapos huwag ka nang bumalik. Kapag ibang bansa naman pala, doon naman pala dapat,
Magandang umaga po, DJ. Magandang umaga po ng Martes, DJ Max. Babati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja, marami salamat po mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Good morning, Sir Joselito. Accept the reality. Yun nga nun. Accept the reality. Pero anong reality yung gusto mong i-accept? Nasa sa'yo yan. Huwag tayo kasi mabuhay sa mga delusional world natin. Pero kasi yung iba parang ang taas ang expectation sa paligid, ganyan. And siguro yun din, ano, para maiwasan nating masaktan tayo. Don't expect too much. Yun kasi yung mali minsan sa ating mga tao. Yun. We tend to expect too much. To the point na sinasaktan lang din natin yung sarili natin. Diba? Learn to say no! Ikaw ba, ikaw, ano, katulad rin bakit na ikaw yung yes person? Ganyan. Pag inaaya ka, yes. Kapag may mga outing, yes. Diba? Mga ganyan. Parang hirap sa yung mag, ano, humindi. Ganyan. Pag humingi na ng tulong, kahit hindi mo kaya, you tend to say yes. Diba? Parang kapag nagsabi ka kasi nung no, eh parang masasaktan mo yung tao, parang lalayo sa'yo, ganyan. Which is, vina-value mo kasi yung relationship between you and that person. Kaya nag-yes ka na kahit hindi mo talaga kaya. Eh ngayon, eh, pag ikaw naman ay nangailangan, wala naman na sila, diba? Sa totoo lang, diba? A message from Manolyn Pineda. Ito, mahirap tong sinabi. Inaaral kong mawalan ng paki. Maganda to. Alam mo yung parang yung mga ganun-ganun ka na lang. Yung parang wala. Yung ikaw naman yung ano, i-value. Ikaw naman yung hahabulin. Yung kung dati ikaw yung people pleaser na tao, mahirap aralin kasi yun yung mawalan ka ng paki sa totoo lang. Kahit sabihin mo na wala akong paki dyan, deep inside of you, talagang iniisip mo, dinidibdib mo, di ba? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jay Shine featuring Nicki Minaj with the song called 2012. Back-to-back with Sean Kingston's Fire Burning. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga?

obligasyon kong dapat, eh, ayun, hype yung umaga ninyo. Kahit na tumatawa akong nakaano, nakapikit na ganyan. Iba pala yun. Iba pala yun, ano, baka iba yung isipin ninyo dyan, mga kapatid. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nakikinig pa rin po sa atin, sa mga sandaling ito, ewan ko nakikinig sa atin si DJ Cuber. Ano nagagawa mo dyan? Nakikinig ka sa akin ngayon, ha? Diba? Para po sa mga nais pa rin magpahabol na mensahe, padali nyo po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Hi DJ, I'm back! Sir, naka-lunch break yung playlist. Hindi po, sir. Ano po, hawak ko na po yung playlist ngayon, sir, ano, Sir Chris. Mali yata yung napapakinggan, Sir Chris. Hi DJ, I'm back for my mental health. I practice the 3 R's, rest, relax, and rant. Kapag stress ako, matutulog ako. Kapag hindi pa rin, okay. Ay, oo nga, parang lunch break show yung ano ko. Oo nga, the lunch break show, pasensya na po, ha? Oo pala, sorry sir, sorry. Ano pala, the breakfast show supposed to be. Sorry. Mali po yung na-i-play nating ano, stinger. Sorry, sorry po sa mga nakikinig sa atin. 3 hours, rest, relax, and run. Kapag stress ako, matutulog ako. Kapag hindi pa rin okay, kakain ako. Kapag wala pa rin improvement, mag-rarant ako sa sarili ko habang naliligo. At least libre ang therapy, tubig lang ang bayad. Wow. Water therapy? Ganun? Yung bayad. Kapag wala pa rin improvement, mag-rarant ako sa sarili ko habang naliligo. Ganon, nag-rarant ka habang, parang ang hirap naman nun na mag-rarant ka habang naliligo. Para mas maganda pa rin na may pinagsasabihan ka ng mga problema mo eh. Yung may makikinig sa'yo, ganyan, di ba? Dead ma lang, sabi ni Sir Sunny. Ito kasi dito nagkakaroon ng mental health problem si Sir Sunny. Ano ito eh, ang tawag dito, siyang ano, koso. Your mental health is not negotiable. Take the rest you need. Protect your peace at all costs. When you notice your mental health declining, do one small thing that brings your peace. Take shower, text a loved one, step outside. One little step is all you need to remind yourself that this is not permanent. Yun nga, maganda pa rin may kausap ka talaga. Anyway, ang bilis ng oras ano. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Kelly Clarkson with a song called What Doesn't Kill... Stronger pala. Sorry. What Doesn't Kill You. Kakantahin ko naman na. Back to back with Demi Lovato's Heart Attack. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:09 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And we're down here with the first hour of this segment, The Greatest Love Songs, mga kapatid. Kasama niyo pa rin po DJ Max till the hour of 12 noon. At sana walang iwanan. Sa mga iiwan dyan, maiwan ka nga. Ano ba yung ating text line ay nanatili sa 0935-810-8217. Nakalimutan ko yung ano yung pahabol na mensahe dito yung texter 1770. Naputol yung basa ko. Sabi niya kasi rito, diba, "Hi DJ, I'm back for my mental health. I practice the 3 R's, rest, relax, and run. Kapag stress ako, matutulog ako. Kapag hindi pa rin okay, kakain ako. Kapag wala pa rin improvement, magrarant ako sa sarili ko habang naliligo. At least libre ang therapy, tubig lang ang bayad." Pero yung ibang ganun, ano, yung nagkukulong sa CR ganyan, no, tinatagalan maligo, diba? Pero alam nyo ba? Wala pa lang. Hindi ko pa verified yung facts about that. hindi ko kasi kayang hindi naman claustrophobic, pero ayoko yung nagtatagal sa CR sa totoo lang. Mabilis akong maligo eh, na hindi kasi ako ano, parang alam mo yun, hindi napapanatag yung isip ko na ang tagal kong naliligo na oy, pero toro ako maligo. Ito naman mga to, parang ginajudge nyo na ako. Ay, ganun pala si DJ Max. Di ano ang tawag doon, yung kailangan pag nagsasabon na ng mukha, yung ibababad mo pa yung mukha mo, yung matagal-tagal ka pang nakapikit, hindi ko ma-feel. Para ako nalulunod sa mga emotions, sa mga thoughts ko, ganyan. Ganon, di ba? From Miss Walang Pangalan, pa-shoutout po ako ngayon habang nagluluto pa lang ng breakfast. Nagluluto ka pa lang! Wala na, anong nang nangyari sa'yo niyan? Ba't di kita mahanap sa TikTok, DJ Max? Ano account nyo doon? Secret! If you know, you know. Ay, malay, baka hindi pa ako ganun ka-relevant, kaya hindi pa ako dumadaan sa FYP mo. Yung iba, dumaan na nga yung live ko sa kanila, nagulat pa nga sila. Ikaw po ba yung napapahinggan namin? Yes, ako yun. Bakit? Anong inakala mong itsura ko, ha? Mapanlin lang ang boses, sinasabi ko sa'yo. May babalik ko na naman dito yung ano ko, yung experience ko noon na pagkamalan akong 32 years old. Pagbati mula kay Kuya Bert, ay kay ano, kay DJ Cuber. Kuya Bert yan. Kuya Bert. Ewan ko nakikinig pa siya sa atin ngayon. Pa-shower out DJ sa mga nasa canteen ngayon na sobrang busy. Busy. Busy-busyhan lang kayo dyan eh. Ma'am Hannah, Ma'am Badette, Ma'am Mela, and Ma'am Freds. Fred! Pinang yung Ma'am Fred yan. Ma'am Fredelita Salis ba yan? At happy birthday sa pinakamagandang AO4. AO4? AO4 ka na pala eh! Dahil nag-iisa lang talaga siya. Si Kuya Bert talaga medyo corny pa rin mag-joke. Kaya halatang nasa 60s na yung edad na ito. Ma'am Kim! Uy, Ma'am Kim! Happy, happy birthday, Ma'am Kim! Mabuhay ka hanggang gusto mo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Napaka-generous na birthday girl na yan, ha, DJ. Magpapakain daw siya mamaya sa buong barangay Rizal. Ganon! Mga kanibalismo naman pala yung mga taga-barangay Rizal. Kakainin si Ma'am Kim, ganon? Magpapakain ka, Ma'am Kim? Sabi ni DJ Cuber, sabi Ma'am Kim, napaka-generous ng birthday girl na yan, DJ. Magpapakain daw siya sa buong barangay. Ingat-ingat, Ma'am Kim, ha? Makagat ka dyan. May rabies pa naman yan, si DJ Cuber. Ikaw, DJ Cuber, ha? From Texter 5673. Pero ano, ha? Ma'am Kim, parang last time, ano, ang tawag dito, sinabihan mo ako na sagot mo ang pagkain ko. Umasa ako na si sinabi ni Cuber na magpapadala ka via Food Panda. Wala naman dumating. Birthday mo na't lahat-lahat, no? Matikman ko naman sana ang ano, handaan na yan, ano? From Texter 5673, "It's up to you today to start making healthy choices, not choices that are..." Ito, nahirapan yung aking baga, mga kapatid. "It's up to you today to start making healthy choices. Not choices that are healthy for your body, but also for your mind."
Tama nga naman. Anyway, para sa mga aware sa context ng ating pinag-uusapan, especially sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa. Ang ating question of the day kasi, mga kapatid, how do you take care of your mental health? Especially sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon na may mga pinagdadaanan or may mga in-overthink na problema. Andito kami. At least may sign na binigay sa'yo si Lord na may makakausap ka pa rin. Di ba natin kilala ang isa't isa personally? Let me connect with you para at least may makausap ka man lang din, di ba? If you think others don't value your presence, then let me be the one to value your presence. Huwag naman pala. Ganun na naman. Lana, ako na to. Diba? Tyser 5673, parang ang tagal mong nawala sa mundo. Huh? Parang, ang tawag na rito, parang wala pa rin yung libre mo sa akin, Tyser 5673. Curious lang ako, DJ Max. May follow-up yung sagot ko, DJ Max. Anong follow-up mo? Ano pang ipa-follow-up mo dyan, ha? Di daw niya kasi ako mahanap sa ano account niyo doon. Kasi pwedeng i-disclose dito, ikaw naman. Hindi rin makita matix kasi nga walang load yung cellphone na ito. Mukha pa rin, naluda mo naman daw. Oh. Bumaligtad ang mundo, imbes na yung DJ naglo-load. Ako naman yung humihina ng load. Ganun talaga. Kasi nga diba, tumaas na ang presyo ng diesel, ng gasolina. Kami naman lilimos. Diba? DJ Cuber, nakikinig ka pa ba, ha? From Ma'am Hena Manaligod, saying, praying, Bible, reading, and reflection. Yan po ang ginagawa ko, DJ, kapag nababother ang mental health. Praying and Bible, reading, and reflection. Ako, I always pray na lang na ang tawag dito na sana umalpas din, lumipas din yung problema na iniisip ko, di ba? Sabi nga nila, huwag mo masyadong i-overthink kasi yung problema. Temporary nga lang yan, di ba? I always remind myself, DJ, that everything happens for a reason, be it negative or positive. I just consider it as part of God's plan. From Leslie Pepito. Tama nga naman, di ba? Yun nga, sabi kanina ni Sir Mabuti na everything happens for a reason. At the same time, face the reality. Diba? Accept the reality na meron at merong problema. Imagine mo pag wala ka ng problema, napakabanayad lang ng buhay mo. Di ba maboring ka rin naman? So face the reality na merong mga challenges talaga sa buhay. And it's part of living, it's part of life na merong problema. Nilagay tayo dyan to test our strength. Kaya tinatest rin tayo ni Lord, di ba? Pero kasi ako mga may mga kaibigan. So, alam nyo, napansin ko lang, sa totoo lang, sa mga kabataan ngayon. Ilan sa mga kabataan ngayon? Huwag nating lahat yun. Sino nga, teacher pa ako? I believe in God. Kasi I was a philosophy teacher back then. Umawa ako ng philosophy subject noon sa senior high school. We believe in God. Tapos alam mo, nagulat ako sa mga sagot nila kasi back then, nung kami nag-aaral, automatic we say yes, di ba? Pero yung yung room na yun talaga, they say na depende, tsaka ang tawag dito, sabi nila only those who suffers believes in God. But those who not, tend to not believe anymore. So, may isang estudyante na nagsabi sa akin nun, so, then yun nga, sabi ko, so, hanggat may suffering, may Diyos, sabi ko nga sa kanila. Pag wala ng suffering, wala ng Diyos, ganun ba yun? Sabi, yes sir, sabi sa akin na ganun. So, I was shocked out of my seat, di ba? Nagulat talaga ako to the point na parang, ewan ko ba? I respected her opinion o her babae siya. Pero sabi ko nga, so, naniniwala ka sa Diyos kasi may problema ka? No, sir. Wala naman po akong problema. Kasi kaya naman i-provide ng parents ko yung mga pangangailangan ko. At the same time, matalino ako. Sabing ganun. Ganun! Ay, naka!
Pili na ako nag-talk noon. DJ Max, loadan kita. I-text mo sa akin yung account mo sa TikTok. Char from Dexter 1770. What is that? Ano na ba? Ano bang pangalan ko sa TikTok? Ang pangalan ko sa TikTok ay... Para wag mo na akong loadan. Padala mo na ako ng pagkain. I-text ko sa'yo. Agad-agad. Ganyan mismo. Personal number ko pa yung gagamitin ko. Hindi, ganito na lang para malaman mo yung TikTok account ko. Like, follow mo yung official Facebook page ko, which is DJ Max. Makikita mo na ron kung ano yung real name ko. Then yung real name ko, yun yung pangalan ko sa TikTok. Oh. Diba ganun yung connection? Mahina mag-stalk to si Dexter 1770. Parang ano, hindi ka tao. AI ka ba? Ako DJ, kina-cut off ko yung mga taong toxic sa buhay ko at nagdadala lang ng stress. Lalo na yung mga tao sa Facebook at pati yung mga nasa totoong buhay. Ganon! Tip lang, para magawa mo ito DJ ng walang pagsisisi, magpalakas ka. So, magpadami ka ng pera, ayusin mo ang sarili mo at palakasin mo ang backgrounds mo sa skills, abilities, and experiences. At dapat ikaw mismo, huwag mangialam sa buhay ng iba. Totoo yan. Number one cause kung bakit tayo nababother ay kasi nangingialam rin tayo ng buhay ng ibang tao. Diba? Pero no, problema mo yung problema ng iba eh. Kaya nababother ka eh. Kaya, ayan, ikaw tuloy yung may problema ngayon. Eh kung natutuwa lang sana na pakialaman yung sarili mong buhay at nangyayari sa'yo at mawalan ng pakisa kung ano man ang pinagdadaanan ng iba. But not referring na mawalan ka ng empathy at sympathy, ano? Baka maging ano eh, apathy ganun, di ba? Apathy-pathy. Hala, ano ba naman itong DJ na to? Not referring to that point. I'm saying na learn to ano, to observe your surroundings ganyan. Pero give priority kung ano yung nasa backyard mo. Napaka-metaphorical naman. Pakialam mo yung sarili mong buhay, yun lang, di ba? Ayusin mo ang sarili mo. Sabi nga, magpalakas ka. O, di ba? Para to the point na hindi mo na kailangan yan, tulong ng iba. Ihingi ka man, minor lang, di ba? Kasi kapag humingi ka naman ng tulong, edi siya na namang iisipin mo yan, di ba? Kilala kita. Kakaroon ka naman ng utang ng loob, iisipin mo na naman yan, gabi-gabi na naman. Paano ka makakabawi, di ba? Palakas ka, magparami ka ng pera, galingan mo, uplift your abilities, your skills, your strengths, di ba? Turn your weaknesses into your strengths, di ba? Ganun ba? To the point na yung tao na lang ang lalapit sa'yo. Tapos ikaw, eh, lalapit ka na lang para mga musta, ganyan. Enrich your abilities, your skills. Wala lang, na-share lang din dito ni Dean Plakia. Yun ang kanyang pangalan. From Rita Datol, says here, una po DJ, ang ginagawa ko po ay magdasal lagi sa Panginoong Diyos. Mag-exercise, matulog sa eksaktong oras, kumain ng mga masusustansyang pagkain. Especially kapag ang dami na at ang bigat na ng problema ang dinadala ko. O diba, hindi nawawala ang prayer kasi always remember na mas malaki ang Panginoon kesa sa problema na pinagdadaanan mo ngayon. Kaman ano man pinagdadaanan mo, eh, dyan ang Panginoon lagi, ano? Yung iba kasi, di ba, iniisip natin na parang ang tawag dito, na mag-isa lang tayo, di ba? Alam nyo, panoorin, ay ano, tignan nyo yung picture ng pale blue dot, yung famous picture ng Earth, the pale blue dot. Doon mo makikita kung gaano ka-vast ang universe, na ang Earth ay tiny speck of dust lang kung titignan doon sa picture na yun sa pale blue dot, suspended in a thin air. Diba? Imaginin mo na ganun kaliit lang siya tapos sa loob nun may mas maliliit pang component at isa ka doon, diba? Kumpara doon sa napaka-vast na universe, na napakalaki ng universe. Eh. Ang problema na pinagdadaanan mo, temporary at napakaliit lang yan kung tutusin. Although, who am I to judge you kung gano'ng kabigat yung dinadala mong problema ngayon? Eh, kung ano man yan, huwag mong lunurin yung sarili mo sa problema. Ganun, kapatid, ano? Lagi mong tatandaan, may solusyon at may solusyon lagi ang problema. Kailangan mo lang hanapin yun. Diba? Eh, tinetest ka lang ni Lord kung paano magiging atake mo dun sa problema na yun. Kung bibigay ka ba or hindi, ganyan. Tandaan mo lang na pre-prepare ka ni Lord sa kung ano yung hinihiling mo.
Eh ngayon, kung hindi mo kakayanin, ibig sabihin, hindi ka pala ready kung ano yung hinihiling mo, diba? You're asking for strength, pero nung tinest ni Lord yung strength mo, hindi mo naman pala kaya. Diba? Mga ganun ba? Hindi rin naman kasi pwede na kung ano yung hiniling mo, eh, ibibigay agad-agad ni Lord. You have to prepare yourself as well for those blessings na ibibigay sa'yo ni Lord. Anyway mga kapatid, let's get back to the music. I've got here a song from Daryl Ong with a song called Darna Ikaw Na, back to back with Michael Pangilinan's Kung Sakali. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly of course, my name is DJ Max.

9:41 on the clock. Kapil niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Anyway, good morning. Sa mga nakikinig pa rin po sa atin, sa mga nakatuning pa rin po sa atin sa mga sandaling ito. Sa mga nang iwan na po, mahagip ka sana dyan ng hangin, ano? Anyway, nananatili ang ating katanungan, ano? Para sa mga kakatune in lamang dyan at hindi alam kung ano yung context ng ating pinag-uusapan, our question of the day goes this way. Ano may... Biglang nag-bell, eh. Our question of the day goes this way, mga kapatid. How do you protect your mental health? Again, how do you protect your mental health? Para po sa mga bothered dyan or may mga pinagdadaanan dyan sa mga sandaling ito, how do you protect your mental health, kapatid? Lalo sa panahon ngayon, talagang rampant. Yung may mga mental health problems, may mga pinagdadaanan, di ba? Kasi yung iba parang nane-neglect ng kausap, parang hindi naririnig yung gusto nilang sabihin, ganyan. At the same time, parang, alam mo yun, daman nila sa sarili na mag-isa lang sila. Nasa inyo din kasi yun, eh, no? Kung iniisip mo parang mag-isa ka, yun yung mararamdaman mo. Unless babaguhin mo yung mindset mo, the other way around yung mangyayari, di ba? Sabi dito ni Mariz Zamora, maging honest sa nararamdaman, DJ, yun yung lagi kong tinatandaan. Hayaan mong makahinga yung sarili mo sa emotion na nararamdaman mo. I don't know kung gets nyo po to, DJ, pero nakatulong ito sa akin. Then naging honest ako sa prayer ko sa Lord, kahit ano pa yan, bago mo sabihin yan kay God, alam niya na yun. Powerful and ang God natin. Surrender mo sa kanya lahat ng bumabaga. Lahat ng nagpapahirap sa isip mo at sa heart mo, surrender mo sa kanya. May kapayapaan sa isip at heart kapag nilet go mo na and let God. Maging honest sa nararamdaman mo. I tried that once, maging honest na tawag dito, i-vent out yung nararamdaman ko. Pero ang tawag dito, most of the people around me didn't believe it as well. At the same time, parang ang tawag dito, hindi naniwala. So, parang natakot na lang ako, sinarili ko na lang, express ko na lang through prayers kay Lord, di ba? Pero alam mo, maganda yan. Maging honest ka sa nararamdaman mo. You should know how to voice out your feelings. Ganyan, hindi yung kinikim-kim mo. Kasi kapag kinikim-kim mo yan, mas lalo kang sasabog na lang bigla sa galit, kumbaga. Mas lalong bumibigat yung nararamdaman mo. Tsaka don't be a people pleaser. Quit that trait. Lalo na sa iba dyan. Yung mga kabataan kasi, they always seek validation from others. Which is wrong. Validation should not come from others. Should come from you. You should love yourself. Tandaan mo yan, kapatid. Wala nang iba mas magmamahal sa'yo bukod kay Lord. Kung yung sarili mo lang, diba? Yung iba dyan nga, tinitingnan paminsan yung mga magulang nila as kalaban. Tinitingnan yung kapamilya nila as kalaban, no? Diba? Kung lahat na lang sa paningin mo ay kalaban, protect yourself, diba? Wala nang iba magmamahal sa'yo kundi yung sarili mo. Walang iba mas nakakakilala sa sarili mo kundi ikaw lang din, di ba? You should be aware of yourself. Kaya nga tinuturo ko self-awareness. Parang bilis ng oras. Anyway, mga kapatid, keep those messages coming sa ating text line 09.

Si Rian ang sakyan mo. Anyway. Welcome back to 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kapatid. Kasama nyo pa rin po, DJ Max right here, of course. Until the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. And guess what? We're done with the final hour of this program. This segment actually, not the program itself. Kasi meron pa tayong first half ng ating The Lunch Break Show. And may nanghungulit kasi sa akin dito. Ang hihingi ng sasakyan, sabi ko iba yung sakyan. Ay, nako! How do you protect your mental health, mga kapatid? Yan ang ating question of the day para sa mga kakatuning lamang sa ating programa. How do you protect your mental health? By riding her? Anyway, mga kapatid. Again, how do you protect your mental health? That's our question of the day. For those of you guys wondering kung ano yung ating QOTD, and for those of you guys wondering kung ano yung text line natin, that is 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. Right now, hindi muna tayo naka-live. Gawa ng ewan ko ba? Para may problema yung Wi-Fi. Although we're being broadcast right now sa iba't ibang stations. Ayun, stations. A mental block siya, kapatid. A mental block. Big shoutout sa aking anak na napakaganda ngayon na sa kanyang kulot na hair. Ano yan? Sabi mo dyan, sabi ko sa iyo, sakyan mo ang Fortuner nyo. How do you protect your mental health? How about you? How do you protect your mental health? Natutulog. Okay, so kapag somewhat ang tawag dito na nababother ka, itinutulog mo na lang yung problema. Ganun ba yun, Mr. H? Depende. E paano kapag sobrang bothered ka, like to the point na nag-breakdown ka, umiyak-iyak ka, ang tawag dito, tinutulog mo na lang ba ang problema pag ganun? Iniiyak mo muna din. Ha? Face the problem. May mukha palang problema. Face the problem, kain. Okay, so yun nga, tama naman yun, no? Okay lang umiyak. Walang masama sa pag-iyak. That's our way of, tawag dito. That's our way of communicating our pain, di ba? Para at least mabawas-bawasan yung problema natin. Alam niyo ba yun na extension ng emotions natin, yung luha natin, na kapag nailabas daw natin through tears, eh somehow magagaanan yung nararamdaman natin. Okay lang umiyak, pero wag mo lunurin masyado yung problema mo sa pag-iyak at saka sa alam mo yun, sa pag-overthink ng problema. Okay lang umiyak, okay lang na masaktan, di ba? We're not saying that. That's natural na nararamdaman ng tao. Pero yung ikulong mo yung sarili mo sa problema na yun, yun yung mali na, kapatid. Ano? So that's his answer from Mr. H from 0985 DJ. Shout out sa nagsabong na manok at tao kahapon sa cage. Layo sa mental health, ano? From texter 0985, manok at tao, sino nalo? Siyempre yung tao, malamang sa malamang yung manok may kinalagyan niya, naging tinola. Sakyan mo. Wala ka sinabi kung sino. Sabi dito ni Balas SB, cat of era, sabi niya, napaka-peaceful ng buhay kapag nababawasan ng toxic na tao sa life mo. Swear, tas layo ka dun sa mga taong negats, mag-isip, fear your mind, only feed your mind with only positive thoughts, then pray only to God. Ano yun? Pray? Ano yun? Ha? Ewan ko dito kay Gian na nang gugulo dito sa atin. Diba? Tama naman yun na cut off mo yung mga taong basta sa... Cut off mo ako? Yung pala yung sinasabi. Ba't ka nandito ka, Rod? Kung cut off mo na ako, ah? May gusto siya yung sakyan. Fortuner. Sasakyan ba talaga gusto mo sakyan? Tawa dyan, malay ko ba sa'yo kung ano yung gusto mong sakyan. Nagre-request kasi dito yung isang kaibigan natin ng sasakyan. Sabi ko, ba't pa? Kung pwede mo namang sakyan, edi sakyan mo.
Inukulit mo kung ano, ako yung magpapabayad sa sakya mo. DJ Gungunana na sinabong siya ng manok. Sabi, sino yung sinabong na yan? Si Martang Judy Kumba na naman ba? O si ano, si... Sino ba yung lagi niya pinapa-shoutout dito? Si Seleni. Yung lagi niya pinapa-shout. Si Seleni at saka si Martang Judy Kumba. Ano yung amoy na yun? Parang ang panghi. Hindi na... ganun ba yung... Hala, yung pabango ko nga. Bakit parang kapag tumatagal yung amoy ng pabango... Wala, natatanggal yung t-shirt ko. Abs-abs na lang ako maglalakad dito mamaya sa campus. Wala na. Na ano na, na body reveal na ako. Wala akong baong damit eh, mga kapatid. Diba? Anyway, tama ka naman yun. If it means necessary to cut off people na, ano mo yun, nagfe-feed ng negative minds, negative thoughts sa'yo. Tsaka nakaka-bother sa'yo, nakakasira ng peace of mind mo, na ano yun, na-apektuhan ng mental health mo dahil sa mga tao yun. Cut them off if it means necessary. You know? Protect your mental health at all costs. Diba? Tulog, kasi minsan ang problema, kailangan lang ng 8 hours na tulog. Sabi dito ni Reg. Hindi daw, sabi ni... Pangalan nito ni Kian. Andito naman si Jojo. Ay, si Jojo. Si JJ na ano, na maluwag. Andito na naman to. Nasabi ka sa'yo eh. Lumuwag nga ni. Maluwag ang kanyang ano, bulsa. Kasi nga, ay, ang tawag dito, very generous na tao. Jojo, JJ pa. At naging Jojo. Tamang tawa lang at iyak, sabi dito ni Warren na Cepeda. Iyak, tawa? Naku, baliw ka na. Pa-check up ka na niya. Hindi. Alam niyo mga kapatid, eto, nasaktan ako nung one time. May nagsabi sa akin na yung nararamdaman ko daw. Malungkot ka lang, ganyan. Ang tawag dito, nababagtit ka na ba? Sabi pa sa akin one time. Alam niyo, if you don't know kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao, siguro maging careful din kayo sa mga words na sasabihin ninyo. Especially mga words na ganyan. Somehow, nakakasakit yun. Somehow, parang nane-neglect yung feelings nila, diba? Nade-deprive sila ng karapatan na i-express kung ano yung tunay nararamdaman nila. Kaya yung mga taong may pinagdadaanan mentally na ganyan. Sinabihan ko sila ng ganun. Mas kinikim-kim na lang nila. Ay, hindi ko nasasabihin ganun naman pala yung tingin sa akin, diba? I guess it's a high time for us rin na no, learn to adjust with those person. Although, let's not normalize. Kasi hindi naman talaga normal ang mental health problem, diba? Let's not normalize people na may pinagdadaanan mentally, ganyan. Pero I guess, what should we normalize is yung being careful with the words na sinasabi natin. Diba? Tadyaan ko kayo dyan, hindi. Alam mo yung mga kabataan ngayon, talagang ano, iba ni nararamdaman nila. Ewan ko ba, dati full of love, full of ano, ang tawag dito, efforts when it comes to love. Ngayon ay parang, alam mo, ma-reject lang, parang katapusan na ng mundo sa kanila. Gutom? Gutom yung nararamdaman? Gutom naman pala yung nararamdaman. Hindi naman pala kung ano, no? Sabi dito ni Kian de los Santos. Ay, iba pala. Sorry. Walk and jog. Breathe in and breathe out. Meditation, kung need ilabas. Nagkukulong ako sa CR habang... Na, Jebs Eka. At naiyak din, pray. Tapos lumayo sa mga toxic people at social media. Mag-video kayo, mag-zumba. Sabi. In short, kung ano yung sa tingin mong makakapagpasaya at makakapagpagaan na nararamdaman mo, do it. Kung may mababother kayo man tao, bato-bato sa langit, ganun na lang. Si Kian, pag may problema, gaya nun, natalo, di ba? I mean, ano ang tawag dito, nagkaroon ng problema. Umiyak, di ba? Normal nga na iyak. Alam mo, pinakamahirap rito para, ano, tignan mo to si Zaihan, no? Di ba? Bagtit din yan eh. Ay, isa pa to, lagi na lang may dalang unan. Matutulog lagi? Ganyan? Ano, ang tawag dito, normal na umiyak. Sabi ko nga,
Ang pinaka nagpapasakit sa nararamdaman natin ngayon or nagpapadagdag na matindi sa problema natin ay yung mga thoughts din natin. We tend to expect too much sa lahat, di ba? And expectation kills you. Expectation kills happiness. Imbis na enjoy mo yung moment, nandun ka lang, umiikot na lang yung buhay mo dun sa expectation, di ba? Na-expect mo, makakapasok ng RSPC, ganyan. Ina-expect mo, mananalo ka. Natalo ka, dumagdag sa mental health problem mo. Hey! Tignan mo ito si Chelsea Velasco. Walang problema. Iliwan lang sa mukha eh, no? Boundaries sa mga taong hindi healthy sa mental health. Very effective, sabi dito ni Anne Grafila. Boundaries, okay din yun, no? Kesa i-cut off mo ng tuloy, set boundaries, di ba? Kumbaga, ito rin pa parang sa human being, as a human person na may karapatan bilang tao. Pero, don't let them in with your life. Kumbaga. Diba? Maganda din yun. Pero alam mo, mahirap kasi yung ano yun. Lalo kapag napamahal sa isang tao, parang hirap mag-cut off sa totoo lang. Ewan ko ba? Parang mayroon akong sepang. Sino what sepang? Separation anxiety, gano'n. Na parang hirap akong mag-let go ng relationship ng pagkakaibigan or anuman yung pinagsamahan natin. Hirap akong i-let go yun kasi ayokong mawala ka sa buhay ko lalo na kapag ano, napamahal ka na sa akin. Kaya tingnan, may mga tao rito, daling i-let go. Hey. Hindi kasi nanlilibre, no? My coping mechanism is playing guitar and nag-iisip ng magagandang bagay. Ay, maganda yan. Very healthy yan. From Judy Lomboy. Pero ang hirap, paano ka mag-iisip ng magandang bagay kung nandun ka sa mismong problema, di ba? Parang ang hirap nun, sa totoo lang. Parang isang malaking ano, hamon sa'yo yun. Na mag-isip ng positive thoughts despite na nandun ka sa gitna mismo ng problema. Or kaya nandun ka sa height ng emotions mo, di ba? At this one is Mama Donna. Oh, hi Mama Donna! Naririnig ba tayo doon ngayon sa speaker na napadaan ka? Oh, okay. Hi, Mama Donna! Ayan, pinapa-shoutout ka ni Kian. Mama Donna! Oh, di tayo binapansin ni Mama Donna. Mama Donna naman, oh! Ayan naman, mga kapatid. Mahaba-haba ang ating oras sa pagsasamahan. Meron pa tayong nalalabing tatlong adlib. Samaan niyo po ako hanggang sa pagtatapos ng ating programa. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song for those of you guys na may mga problema sa puso dyan. Ano? From Incandescent Obsession, I've got your song called Fixing a Broken Heart. Back to back with Stephen Speaks' Passenger Seat. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:45 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! And of course, kapiling niya pa rin po DJ Mags. Guess what, mga classmates? We're down with the final hour of this particular segment, The Greatest Love Songs. Tatawid na po tayo sa ating next program. Ang ating The Lunch Break Show. Another 1 hour naman po tayo magkakasama-sama. Sa mga kakatune in lamang po sa ating programa, might as well ipadama niyo po ang inyong presensya sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Mags. Labid na naman po ang panahalian, mga kapatid. Yung iba dyan, masosolve naman ang kanilang mga mental health problem daw. Dahil kakain na eh. Ah, nagugutom ka lang sa ngayon, di ba? Kumain ka muna. Kasi nga malalim, reflect with your thoughts, ganyan. Malay mo, di ba? Gutom nga lang talaga yung iba dyan. Eto, may mga sinabi dito si Prosecutor De La Rosa, ang ating provincial prosecutor. Asa na yun? Sabi niya, here's my answer to your question of the day, Max. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na don'ts.

11:08 in the morning. Actually, malapit na mag 11:09. Ay, 11:09 na nga ni. Isang oras eh. 11:09 in the morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Happy lunch time po sa mga nananahalian na dyan sa mga sandaling ere. Sa mga naman, sa mga wala naman panahalian dyan. Okay lang yan. Mahalaga humihinga ka kapatid. Yun yung tatandaan. Sa mga nananahalian na po dyan sa mga sandaling ito, gutom na gutom yan. Ba't para may bumubusi na malakas doon? Anong nangyari? Good morning! Sa mga kakagising lang dyan, malay ko ba kung... Ba't para may bumubusi na malakas doon sa labas? Malay ko ba kung ano, ang tawag dito, umidlip ka, tapos ngayon ka lang ulit nagising, di ba? Happy happy lunchtime sa iyo kapatid. Mag-inat-inat ka naman kasi. Tamang ginagawa maghapon talagang andyan ka lang. Anyway, nananatili ang ating question of the day. Yung paano mo or how do you protect your mental health? Yan po ang ating katanungan mga kapatid. Nabibigyang solusyon sa mga nalalabing oras na tayo magkakasama-sama. Sabi dito ni, ang tawag dito, ni Ati Nene. Yung aking ate, umiwas sa mga toxic people na siyang panira sa mental health. Tama. Pero yung iba, parang ang hirap kasi iwasan eh. Lalo't na kapag gano'n, ang tawag dito, no choice ka talaga. Alam mo yun, yung sumisira ng inner peace mo, kaso kailangan mo makasama araw-araw, di ba? Wala kang no choice, kumbaga.

instills both peace and progress, di ba? O, di ba? Actually, comparison is ano, also steals happiness, di ba? Wala ka na bang iniisip kundi, ano, ang tawag dito, ikumpara yung sarili mo. By that then, napre-pressure ka na ng tuluyan, di ba? Sa totoo lang, di ba? Tayo, sa totoo lang, kahit anong pilit mong hindi ikumpara yung sarili mo sa ibang tao, talagang darating at darating ka ron. Yung mapapa-question ka na lang din na ginawa ko naman lahat, di ba? Yung mga ganung part. Pero ba't ganito pa rin, di ba? Ba't siya ganito, ganyan, di ba? Alam mo, malaking, ano eh, malaking pressure din yung mga, ano, yung lalo na kapag ang taas nung natapos mo, ganyan. Ang taas ng tingin ng tao sa'yo. Di ba? Na parang walang room para magkamali ka, walang room para mag-fail ka, ganun. Hala, so don't compare yourself with someone else's journey, di ba? Yun yung next ni prosecutor. Next, don't obsess over what you cannot control. For example, ng mga ganung bagay is yung mga emotions ng mga taong nasa paligid mo. Yung mga iniisip nila, di ba? Huwag mong piliting kontrolin yung mga ganung bagay kasi, di ba? Parang iniisip, ba't siya magagalit yung mga ganun? Sino ka para pakialaman yung emotion niya, di ba? Mga ganun ba? Ano pa ba yung mga hindi mo kayang kontrolin? Yung, yun nga, thoughts ng tao tungkol sa'yo, ganyan. Wala ka magagawa eh. Kahit na patunayan mo yung sarili mo, nagmumukha ang people pleaser pag ganyan, di ba? Mas lalo ka lang nababother. Hayaan mo sila. Basta alam mo kung ano ka, alam mo kung sino ka, mahal mo ang sarili mo at tanggap mo ang sarili mo. Eh, that's enough, di ba? Wala ka nang kailangan patunayan pa sa kanila. Mas may kailangan kang patunayan sa sarili mo. Be the best version of yourself. O, di ba? Parang pinapagalitan kita sa puntong ito. Next, sabi niya, don't seek approval from everyone. Ganyan, yung pinag-uusapan natin kanina. Na, actually, tinuturo ko to sa mga estudyante ko ngayon sa life and career skills sa mga grade 11. Na ano ba yun? Don't expect validation from the others. Diba? Eh, kung meron mang mas magmamahal sa sarili mo at kung meron mang mas may tatanggap sa sarili mo, ikaw yun eh, di ba? Ikaw dapat yun, hindi yung iba. Huwag mong hayaan na... Ang tawag dito, mabuhay ka sa kung ano ang tingin ng ibang tao tungkol sa'yo. Mas mahirap yun, kapatid. Kasi magkakaroon ka ng constant run. No? Kumbaga, constant challenge sa buhay mo na dapat ma-meet mo lagi yung standards ng ibang tao. Na kung ano yung tingin nila sa'yo, dapat ganun ka lang, ganyan. Diba? Parang makukulong ka lang din. So, nahirapan mo lang din yung sarili mo kapag ganun. Ikaw talaga, parang, ano ka pa? Pogi ka, maganda ka, wala ka nang dapat idagdag pa. You're perfect as is. Yun. Kalain mo yun. Mga ganunan tayo dito eh. Then, this goes para dun sa mga taong may mga dinadamdam dyan ngayon, may mga iniisip, diba? Kung napapakinggan mo ngayon ako, kung napapakinggan mo ako ngayon, this is the Lord's sign. Ako siguro yung ginamit niyang instrumento para sabihin sa'yo na you're perfect. You're good, you're great. You don't have to compare yourself with the others. You don't have to compare your timeline with the others. Kung ano man yung tinatakbo mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ano ka ngayon, our Lord is preparing you for His blessing. Tandaan mo yan, kapatid. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, lahat ng problema mo ngayon, lahat ng ups and downs mo sa buhay, lahat yan na parte ng journey mo para maging best version mo at para makuha mo yung blessing na hinihingi mo kay Lord talaga. Napakaano natin ngayon dito para tayo, ano, di ako sanay sa sarili kong ganito. Para akong ano rito ngayon, para akong pastor. Para akong guidance counselor, malapit na. Pwede na ba? Break ko lang yung ano ah, yung tawag dito, yung momentum natin gawa ng, wala, baka kasi yung iba dyan, kailangan lang ng mga ganitong words ngayon para at least gumaan yung nararamdaman nila. Ako ba sinasabihan mo? Hindi po, Doc. Hindi po, DJ. Ikaw naman, DJ. Diba? Yung mga ganun. Parang ano, kinocompare yata ni DJ ang kanyang sarili din. Diba? Kung may mga ano dyan, may mga pinagdaraanan ngayon.
Ayos ka. Natatamaan na ako. Hindi, Doc. Ikaw naman. Wala ka nang kailangan, ano, kumbaga, patunayan. You have, hindi pa naman. Meron pa. I mean, be the best version of everyone, di ba? Lagi natin tatandaan, kapatid, na, anong tawag rito? Wala tayong kailangan patunayan sa ibang tao. Sa sarili natin tayo dapat may patunayan, di ba? Marami kasi yung iba na, anong tawag rito, na parang laging nakaangkla sa kung anong ano yun. Paano ba natin ito i-translate? Parang lagi nating iniisip kung ano yung sasabihin ng iba. Sa kada galaw na lang natin, iniisip natin ano kaya sasabihin ni ganito, ni ganyan, di ba? Yun yung ano, sumisira nung joy, sumisira ng saya the moment. Na nai-spoil yung fun, yung saya, di ba? Especially sa mga ano natin dyan, yung mga classmates natin, mga fellow Tapsians natin, di ba? Yung mga younger generation natin. Nakalimutan na kasi nilang ano, tawag dito, alam mo yun, seize the day, kumbaga. Maayos ka nga. Sabi sa DJ, di ko bagay yung ganito, yung parang ang seryoso ko masyado. Nagiging guidance counselor na ako. Papunta na, and I'm your friendly DJ Rin on air, di ba? Kung wala kang kaibigan sa tingin mo, kung wala kang, walang nagmamahal sa'yo, let me be the one to remind you na meron at merong mga taong nandyan. Kailangan mo lang silang tignan. Kailangan mo lang din silang pansinin. Kasi baka di mo sila napapansin gawa ng ang gusto mo, yung attention ng ibang tao. Nane-neglect tuloy yung iba, kumbaga. Hello, DJ No Name! Namimiss ko na po yung ano, yung ere ninyo. Nakikinig ako kaninang umagi. Anyway, mga kapatid, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line or sa ating FB page. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Danielle Padilla with a song called Simpleng Tulad Mo. Back to back with Darren Espantos, In Love Ako Sa'yo. Still here, of course, at your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:39 on the clock. Welcome back to your solid tambayan tuwing tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Tabs Radio, the realest radio on the planet. Let's give it up for yours truly, of course. My name's DJ Max. O, di ba alam mo yun? Sariling introduction na lang din. Self-support, eka nga nila. Wala na ibang susuporta sa'yo kundi sarili mo lang. Diba? Kung sa tingin mo, down na down ka na, wala na tao nagmamahal sa'yo, tandaan mo, meron pa ang sarili mo at ang Diyos. Yung mga kakilala ko nga, parang sarili nila mismo, hirap silang mahalin ni, di ba? Hirap nilang mahalin yung mga sarili nila. Huwag na natin silang pangalanan, Kendra Gomez and Madam Mix Manalo. Diba? Uy, may mga ano pala, may mga love team pala rito ha, na nagugulat na lang ako sa mga love team rito, pang malakas. Ang love team ni... Wag na natin sabihin. Baka masakal tayo dito. Lalo yung isa ay atleta, swimmer pa naman. Baka pag flying kick tayo, maging ano tayo dito, maging jellyfish na lang bigla. Big shout out to Orlan Chan. Anyway, we've got our question of the day for those of you guys na may nakikita kong mga inasal na naglalakad rito. Sana all may mga inasal. Ay! Talagang yung mga ano rito, puro processed food ang kinakain mo. Mga fast food, yung isa, tagpuan. Ang yayaman talaga, ano? Parang, hindi pwedeng, ano, parang hindi pwedeng kumain ng lugaw. De, joke lang po mga kapatid, ha? Sadyang, ano, yun lang yung malalapit dito, eh, no? We've got our question of the day. How do you protect your mental health, mga kapatid? Yun po ang ating katanungan, ha? Tama ba? Nakalimutan ko na yung ating katanungan, yung mismong context. How do you take care of your mental health, mga kapatid? Again, how do you take care of your mental health? Anyway, naputol yung discussion natin kanina dun sa ano. The other one is, ano pa ba yun? Ay, hindi, na ano natin, na discuss natin. Na discuss? Teacher na naman ako ang atake ko rin. Na ano natin yung... limang don'ts ni Prosecutor De La Rosa. Si DJ No Name kasi! Ara DJ No Name na nakikinig sa atin ngayon. Oh, protect your mental health, DJ No Name. Diba na nagkakasakit si DJ No Name eh. Alam ko din na tinatablan ng sakit si DJ No Name, ta-terminator yan. Malakas yan na tao si DJ No Name, mga kapatid. Pero malayo nga naman daw sa bituka. No? Anyway mga kapatid, ang dami nakikinig yata sa atin ngayon dyan sa may Alicia Isabella to DJ No Name, Mr. M, hello po sa inyong lahat dyan. Good morning. I hope na nanghalian na rin po kayo. May maga. Ang ating text line mga kapatid, 0935-810-8217 para po sa may mga pahabol na mensahe dyan. Ang ating katanungan, how do you take care of your mental health? Parang itong mga bata dito sa harapan ko. Ewan ko ba dito? O, ito naman, yung isa na naman dito. Umalis ka nga dyan.

Bakit may tumatawag sa atin? Mamaya nga po kayo tumawag. Ano ba nangyayari? Unti-unti kong binabalik ang dating ako, sabi dito. Naging nanay at ngayon nagiging ako na ulit at higit sa lahat prayers. Ano dami? Parang na-neglect ng ano ng attention yung mga anak mo dahil sa pagbabalik mo sa sarili mo, ganun ba yun? I don't know, ako na misinterpret ko yung message mo, Miss Pinky Cancio, na praying and crying to the Lord, ano yun, ang piliin ng kasama sa buhay yung may puso at totoong malasakit sa'yo. Syempre hindi ka magkakaroon yan if di ipagkakaloob ni Lord, kaya hinihiling ko pa rin kay Lord. Exercise and healthy diet din, DJ. Sabi dito ni Jane De La Cruz. Ooh, tama naman. Talagang karamihan sa atin ang nagiging coping mechanism is yun, manalangin at the same time, idulog kay Lord yung mga problema natin. Nabother lang talaga ako dun sa sagot sa akin ng isang estudyante when I was still a philosophy teacher. Na, yun nga, diba tinanong ko sa kanya nun na, kasi meron akong ano nun,

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa iyo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7. It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.
3: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio. Through the power of our student broadcasters.
3: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: the best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelyido ko.
1: Ah eh, yun lang!
3: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWDB. TAPS Radio Kauaian, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tufts Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tufsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tufsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

0: ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Tops! You are the best!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boy life niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
4: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
5: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
3: Ah, yun lang!

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

0: Oh, wow.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: Hey!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
0: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
1: yun lang.
2: TAPS Tops Radio.
3: Pinoy Classic.

0: anak. Kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Umiiyak.
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
1: yun lang.
3: Ang musikang pangmasa. Pinoy Classic.